Mars. Magai cek kita ni dia 300,000 nih pukusin number one ang number five. Pukusin number one ang number five. Cita ni cutu ni guni.

ina nito tugul challenges chebune inetkei ki en challenge age tugul nekebune sobet inetkei ki kangibu tuguk cheuen ina ilibwone tuguk chekororon yebwa tuguk choton chekororon ni inetkei irib inetkei irib Amakun ki age tugul nemie ye isheb tai ibor isheb katam ibor amakun ki age tugul nemie testa yeb chita chefem tugetab kolenjin konge misin konyon achomok ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa

Kongoi Frederick, kongoi ya muka inyorani. Frederick ni tongo cheche sokoni, lakini amekuja. Charles kakule Charles, mimi nasonga mbele na tiketi mbili. Masi amekuja, asante sana Masi. Cynthia kumine bawaye, kongoi miesengi rao lipo anundabigo. Mibi ni bawaye, kuto mina mango takenge. Matthew kumite nebalo amuaun. We, uya anenda kuenda. Wacha mkwe kine ndi ni agenge mbikso soma kinye. Amute sita kunyurubona, asa kute sita inyo. Status 74 ash kange dega yata ngosani nyo kange dega yata genge ameje hicho tunguni status 74 ash nani ataji status 74 ash kosani nyo lapata kui duket namba ngapi namba chitungul chitu duket namba 2 namba 2 kote sita lugu kabe metakul donbor kosani nyo aribi ni jutu inye neto minyo teltike tisha kege moj ogeti lagu ya olegei kwenye gei lakini buat ile drawing ni kaya random agepikin kitiongan pik sosom agigwaja getul 16,000 chepa matu resit status 74 ash number 2 kako ni mparo endo nguni kote sita lugu kabe meti testa ijutu sokoni asko piti si kinyo rabinik awa ekse oge pata lugu kabe met ako weldonbo.

0: Atinye kamangune tale ba pagasare ni ngoi chulo limite site mana genge na bagas kalin je subi ko logo yuga be meeting no ginto kongete ta chefem nei bua kwane nda te zekel saram kago nga ta president William Ruto ke ba genge shikyo to ke ba sergali ko sta ga net wo chuma na kad ye tio ko welal kai net ko ye ke private security officer kamara Ruto ko le kai nu ti choto ko gi ki ba ise en ka sarwe ke gi to ma ko nyor ka mu get ne ba ko to non chige ye moni ago manya lu ko ta ke ba ise ngin kuni kamo ene nga leju kango anan engo ta borori a tingu tok pa Nairobi kango itu ye ta ka fsa ke to ke ba sek ta no to ne ba chi chaga che si re hel bu shek tip tem mak tisaba kago sa minister ne ba ba isho ni ka borori Geoffrey Ruku mengi ka kando ko bun Mount Kenya mat ko yan na ke nga li jega te ne ki deputy president Rigathi Gachagua ko taki jaga koma sana tuna ba opposition kasa mene agora kando ya Mount Kenya ko subte kuti ka deputy president Kithure Kindiki hago gaji tiet ne amat president William Ruto ngle ni shet ne on mitai ko ngala ngo masana tuna ba meru ko ma gole ko go bar ke hatip tuna tuna ba gasha ko ago ne ko ta ken ko malo ko gita ko sase kando ik aga cha mai shekwa ga choto ke che babula tete misen ko kando ik choto ke mi tenge ba ngenge ko masana tuna ba opposition Enga sarata ko gago mangge kundi tap kwani ke miten ke bagenge not ne ba firemen women brigade agonere ke ko masanot ne position ne gale mangungala lutik che ba ka uli ta bi ga be met ne ga ta ko nu walute ki jeter aga joto che ba sergali che jan lugi sulda enge me ta so bit ko nyur tare te bi ga be moni ko ngala le ko masanot ne meru ko sam kan roi ke an ko sam kan ko bun ko maswek tugol joto che ba bala tet ko ngala le te tuti ka banda tai ko ti bi ga be met ago sta ke ngala lutik ke che matare tibi ga be med kadas ko le ye kitakit kele ni shetne one mitai ko ti ye chaga deputy president Kithure Kindiki ko testa ko number ino atage ba deputy president amu ko go barge kandona te ni agu go nyor chame tinen de tinge med ko mugol kanere ki kandone tab dcp Rigathi Gachagua ne kale tese ta ne ngala luti ga boru yandi te agap che no tin bi ga be med kago mangge kandoire tap chama itap dcp Rigathi Gachagua go gimit kole ko kandro kyata kibo position go bendi go tuitos ke ago mang kandro de takeng ne wendi go belchin ke nge chere tap president ne engle uni shetin on mitai enga sarata ko shagole mami te ngale ga zone ning eng chama shaga bola te che mite Mount Kenya kabit ni toka sarta ne go go tsai go bin ngala luti ke ter ter ango mai ne gole nyalu eng chama shaga la ke mite Mount Kenya go but chama shaga ga go ti chama no tin ba dcp ye kita kin gele uni shetin on mitai kamaine anan kamaine ngale jeng mangate ni notre bon munyoro kangwa tu ye ta kandoige ko bun subuke en count ne banakuru kayai banu ga bore tembe to tabrai ne kibage nge ta ko nyoik che bana se singu to pa Nairobi ko gi kin serkale ko sulai magu ti kwa ke jaba taro ruti kyo to che basir chine no to ne ba ta ba isu ni kwa ga kata hune ka nyai jota ko ndojin sirinde tne nyua se te panyako panu joto pa oret ko masre wo green park e nyutok pa Nairobi ago to chike ofisi je kyoto chiba ke bage nge no tone to non jino go chigili mele ko ega ba ki wai tini ke sarsi go ba to ofisi je kyoto ke ba council ne ba governor ege aso bit ko gaito ga munyo she kwaga kama panya go go le panu joto ko tar chinge ko ke ko gi chi sarkali aso bit ko ger go le ka imut ko ichi a ko sulai maguti kwa ke bata ko tishi mele kwe ka akil chine ga lak ke bat jina lo ke li ti ting paisho ni kwa gam ma je korana se si joto ke siret ne ba ke anan ina se si joto ke sire el bu shakti tamak so mo ke sir na se je ba ishi engi mo no tne ba tu ge te no tne ba universal health coverage usc ke sir sire no tne ba gib chulyo kane re ki ko kwe tap ka ba ne ga ko ba ne ga le ijek che kana gutit ne o eng sekta ne patili linda ako kemet jagat kole mo ek so vishet kut kut ek sulai mo gutit kwa to bol choto ko sene nyu ko ala king lo ga be me che kit sta gi subeng news room ne na bata che fem site ta mana going aw ek sei a kal lo ga be me tin ko inda ki kure na ze kel saram ta sta ep chi ta che fem tu ke tap kal engine
1: John ko ga lo ga be met en no ginda en ta che fem
2: t Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM.

tag ninyo na itim iyot ni gibindi gituge agosto ni gituge enyoni iyot ni gibindi egitigi nyorun etituti na ubituni vrani agere gituge agiste we tigititi number 3 agere agiste we tigititi number 3 agole jini toki tukosto nene en tigiti no number 3 kukogisto en enguni en gobate egutinga gamune izegi Alright, again, Agabit 1, 2, 3. In yanite tigitu gostanini. In yanite tion neme nakte. Egelen tigitu geni gune asige bendi tetu tieti sa somagora SMS mitenione. Yan gibendi agora tetu tieti in engune gitu gostanini. In mitoge enibosta 274 age. Among one legas visuri. Among on legas kumi. Nitang nabo star 274 aja. Egelen digi tu gostenda ni gegune 25,000. In gegune 25,000 ko tigiti number 4. Agir oli meeting ko mye tigiti number 4 ga bisa. Kine magati tu gini ngune. Enyon ko yue ak 25,000. Ko geti lengi tu datibo. Kwa geti len 22 shillings, kwa geti len 23 shillings, nami ninguni simu inoto ningungeti ya getuguli, agi na ili no nitok ingiyote en inguni kituko senene. Nitok nebo star 274.

kasereniu eng witugulo lemi chamua haibun kabarasto shengyuta pasudio kabarasto shikjagai tuya jago jotak chaba katugol tose tinye kai mutita portane ki goy minanga satane goy koi kwa merit ke bajore atratio no shik sugar ro ki baba mogum jatro etap karati ka sumala aliate chamagisi ki shi suwet je bondos ke lek prostrate galaki doctor tanui ko chepkirchot ne ki gonya bi ke jangi ago ki gonyor walutike rute jinenda teng patnas plus alite in fourth floor room 42 pimanya ko nya sinyoru ina jang missing ibirsi si meteng number Ibaraste wak sibitali tabe IC lita in mission na gubakanya se tabi iti ikserune kang mokwe keng ENT klinike. Eng betu tap cuma mostar ke sisi tarawe tap sisi kenyini. Rabisha kap consultation ko siling kishake li buta genge o togatin tugul asio nyoru kanya se te. Ibaraste wak sibitali tabe IC lita in mission na gubakanya se tabi iti ikserune kang mokwe keng ENT klinike. Eng betu tap cuma mostar ke sisi tarawe tap sisi kenyini. Rabisha kap consultation ko siling kishake li buta genge o togatin tugul asio nyoru.

IS officer na agere chita na tagine ga gele chi congratulation em agere chita na tagine ga gele chi congratulation em kage lechi chita congratulation ji janta itile ticket em baga kinyo ta go lumji get corona wewe dungia kichite kwansa agere chita na tagine ga gele chi congratulation Ira, ago yin sinya mauna lechi ni gugure nga. Kwa mauna story ne ba yin fanso. Kwa mauna story na tagi ne ba fanso ye. Eh? Inke ni lo kutko mi gina ngwana inka pesa ne. Mamua e boys kitio. Mamua e mure ne gina kitio. Mamua e boys ne kitio ne. Eh? Kiro yonka yi gilke jita ka pesa ye. E ngwana anambara obtanyi. Nanga gi elewa ne nanga gi anegi tiongon gwe liwi ta muisi. Imuwa e robta, imuwa e asista. Imuwa ifumbite, imuwa jibwijwijete, kila kitu. Na ingo lole kitiongoni, kumamite manyalu kuchutuwa tenga lega. Maginda manifesto, kiko mwai wakitangos, rejat. Kule maginda manifesto nga lega, abroptaka sister, mwa chichita ili, kachami. Ira wa siripak notice, namubak in, alame teba. Namubak, agi namu in pencil, saam lakwet in, namba nazare. Leji tortoni na kapesa na asir notice ne. Yo ajoko mi mure ni kia ajoko asir notice ne. Ameji asir notice ne kapesa ne. Ameji asir notice. Iro. Yon ki wichi to kutinyo ru bose. Inyo ru madam. Eh? Leji na kapesa. Kasa mwa. Kike wale nintuka. Koron yani itebe buji le. Kike wale nintuka. Ileji kichu. Kogirin mugule tanyu kichu kule. Wah! Kole mugule la kitio wa agi leji anende tagi nyende kerege enye ngiesho anania nane mwai wangi tio ngangu ngwange uut kutko mime iya nane kaiga atetane kapisa ne iba nyurubo agiri na mwaji ne direct ne ikose madam kule gile ime ikose tile joane gile nene ile ikachami nene eh ile ikachami iro matika lale ngalega bravisek Metinga lega bravise ko gimetinga lega amparon metinga lega mali jo mi jo ngumaje guget eh mali jo ngumaje guget pasigiku indetaban ne ngalega chai gine iro indetaban ngalega bonde bagorenyo ngeni le mite mereni kengo nyor madame ko le bonde bagorenyo ko le ngeni le bonde bagorenyo ne eh bonde bagorenyo gugiko gesa tinda mrembo nenyine te eh

Sige betuan ki magenge. Betu tabrai ni noto nebo tarigite. Tarigite sabrai tab sisit. Kenyit ko noto nebo ilibusho koeng ak tipte maglo. Nagata chi sige betuan ki magenge. Saishe ke saishe ko dadi. Nebo pa nganga. Reloaded kalien karibu sana. Sige betuan ki magenge. Noto ngu betu tu noto nebo gumut kasi. Alenchi karibu sana dadi. Ye betuan ki magenge. Nge sao. Gomukto ni nyo Jehova. Laitoriat pa wenga ineta ab cheizo. Kwe gungo nko higi lausun ki torori njo hova iribse tage njo mnyet niko iribej. Kot kungu ni ko kago itpetu tage noto nebo gomut kasi. Ki ribe ko toige gimba utako isa ishe kyo ucho. Ribe gora go tenki mba uniko kito utetuti kyo. Igo ne gora cho oba chameto go tentai ngu. Ko ne gora go abirure to go tenki mba uni. Tepko bote kwanda nyondo sewe chagile tuwej. Ngwe gimba uni tilil kwanda nyon. Kereko ngri mo iga abu nyo setani. Chibendo to go tenko arwa to ushek. Kopu watu ute kibendo to go tkipkere gushek. Ke isha gegere go ngo kutiba chorso ushek engane. Tab Jesus. Papa ndo sewe chingim bauni ke baurian chingim bauna tenagararan kimbauna tane tinye chamet kimbauna tan nebo kabiruret kwanda nyo tep ko bote cho ko tagi birur ketishoni birur management chama cha glando CEO director sagi bai tin tool ji bai chetu kul kibagenge me utie sa mashabiki cho kibiru simu cho ko tiko sagi tishoni ko sia chi chamnya chen birure chingimbauni kwanda nyo kuna chamet no tan yabu taingu kuna ngora ge kwanda nyo ke ga sagi no ko tengi aga tukul kimo kininga ge mache ge gerin mamigi na uya mamigi ne temenen nangi ndege taingu si we to gwa ge magengu munga sanin ingane tap kwanda nebo rit ang nabato amriyo netilil Jesus Christ ang ibtaandi nyon. Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Karibu sana gusto ni nyo recipe timu ang gani ato gulemyo dadi. Ilencho ni mika bebertay nung kulang kita stay dadi. Amache giberurbi eni reyu sosom. Ame giberurbi iktat. Pik sosom gitjo. Ingiem bau tabitu tabrain. Ingiem bau no tenegara aran. He? Ingiem bau netinya chameto gotentay tabcho bayi dadi. Alenchi karibu sana asubit kebe tuan kibagenge. Kebe vertana tanaba Kyoto Lottering Initiative. Kyoto Lottering Initiative kuni tan gubre riet na tan inegen kaglenchi empowerene agona chareni. Chino urereni kuni gait kinyi shikta manak susit. Nitan gubre riet na atpaga sergali giligi goito npesa and a BCLP number na tanaba 000-1360. BCLP number kuna tanaba 000-1360. *441# *441# Kimache ke cheng pig sosom kigochen pesa *441# Chil